Uehemi nei te betum ke te bāt mōn hei eguna wai upi api samwai pe ku stil sab nes nishtan o nishtu te sa jis kwa sada. Udei de che ei tukchin hei camp ni bīsti hei eguna wai te bāt odams well variety retreat isan ka digino gya. Na nako ish nagano gya te mamui nano chai te guna gintin hao wensh gya nandu hitako.